Ya, yeah, tumini ko avi, dumay no jam ko baho pat minute na din no sebab dead pagunta ko, tumini hambus ta ko dead bab san panakan hoso tadaw ko to ho niti. Agumo papason ko pahambuson ko. Itya pason man tadi Simon Boswin om Savo Lilinyam. Pong kap hay kumadi DJ ka, kumadi datu Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakon, datin Sri Panglima Sylvia B. Malakon, kumadi datu Pertasius Mukyawam, datin Emma, kumasavia vi tabinay ko mamay-mamay, inay-inay, boys-boys, manangaki naging avi kapibosyan konsikan do koswabon, hansan tako da ko tayo mabla kata si ma, mantad kinayangan kadi Simon Boswin. I John Yupin nga masanagi kumadi Dato Eric Mojimbun, Batu Balanting Erom, Gunahing Victor Mosom, Gunahing Simon Justin Om Toyn sa nangkabuhutan kikinungaw sa Bav FM. Habi no kuma tabinay tambahot ito may mamason kuma paganakan ko Johnny Johnny Upin. Hansan tatamis toko ngavi miyang paibalakat mantad minamangon kadi Johnny Upin niti. Sumusot, itya pason, manta di Christopher J. Toydis, kapibos yan, noong suvab ka di Christopher diti, kumatayin sa nantang bahot, Saba VFM, Hansan Hidas Tamay Motoko, om katahuadan ka di Christopher J. Toydis. Sumusot, pason, manta di Rafael, toy Don, mantad kampung kapasan, pong kapason kuma pahidiyaw kadi Rafael iti katahodan kuma tayin sa nan paginakan Ginilo, paginakan Tubong, paginakan Wong, paginakan Jonut om sa vevi makikinong ako sa imbahan boss kadasan hansan hidasta ko nga vi doi nombo ko na po kadi Rafael iti ko Don iti mitya pason sumusut na po nga mantadi Oswald Osima kumapu humazo hedge to 2-0 ianga nangan do hozo di ho kakapivasyan makinungo sa Bavi FM vi good kadi Oswald Osima diti katawadan Oswald Vitalis Atong mantada tawaw mason kumada sinakagon Atong sinakagon Majaway sinakagon Banadi tabinay igkampung tas kapibos yan kuma toinsanan kaniti Vitus Jolie mantad kampung Nupakan ano na balenad kampung Hansan Ohidas paganakan iguin ba logot-logot mamutong gata ka di Vitus diti dadi kapibasyan kung mada tapin ang api manandak da tadaw kinahadiyan tadaw bayno habino teka di kaniyab teka di minggu nakatahib habino kumadi John Lojuyo imnanandak da tadaw kinahadiyan di kaniyab konsikan katabian ng konsikan minanandak da tadaw kinahadiyan no di kaniyab Hansan Tatamis Avasi no pada kahit asan tamay mo anaw nung pasan tali ka na umuhi sa ginavo

Tapi ko nga wiki pero ako ang hobby apo da mapat minute pa ko dahil babasan panakan ho sa hotel ako ta huriti. Tadi itya pason kong busko i judge meaning masan kapi basyan ng subab kumade Richard Benjinos, Humphrey Benjinos, Joseph Patilo, Charles Loginon kaditi. Bi Jimmy Saul Julius mamasan kumado sinakagon mo liju dahil nabana no po isyoho ka. Itya pason mantadi Asli Ajiko Arnold Babong mantad kampung mantad watas nulu bariawa keningau mason kopi pesan nong sebab kumandi majian kontiel losinte dulangot kinovangan kamuhakan kudasai kampung muk oinsan nani katutun di Babong kadite miampai pason avanadan takau da loid savat miampai balakat kalalahan non tugvangon toko montok tadaw baino ka di Asli Ajiko Arnold Babong mitya i Red Devil kopi pasyan no subab tambahot ko ka di Red Devil iti kopi pasyan nagi tambahot ko kopi pasyan tadaw kataho kumare diaw i Richard Joseph mantad kampung Bundong Tuaran mason kuma DJ kaditi ay Tantari Mas Mira Aidatul Nafisha Raima Saleh Maria Johan Roslina Jo Winter Sonata Johnny Jo kopi besian kumare dia kopi besian papapanaw kala jano kade Richard Joseph diti itya kopi pasyan nung subab tambahot to binay tayin sanan kikin ngo sa Bav FM pason tabi pimbahutan tadaw ko taho kaligaman timis sulingon isido la jawa nga maso nagi kumari to binay Patrick Boligus ka om savo day ho sungay batang sandakan pason kopi pasyan tadaw ko taho ano na abal diosu kaditi itya pason number bagiti dapat biya pahay tako Francis Tuya mantad Pantay Baru Keningau pabulso pason kumadi Dr. Jiloris Doni ang paginakan dahil kota kinabalo kopi pasyan tada ko taho ingko no abal diaso ahayd ang kopi somo kadi Francis Tuya diti Yunggun Gandarong ang mason kumatoin sanan pagantapinay sabago biya patako Lisa John masan kumado tensanan ambat-ambat di Santay Group tamoy papar kaliti hansan pengungo ngavi tondo yutong mantad pagoriban at ang gilan mana masan kumado DJ sa Viavi makikinong sa Bavi FM pangan kadasan ang kasimban dusun yung pepason ginovon ku ziyazo sangavian kaditi katawadan kumadiaw tondo yutong na ikot pinasi bah dadi kanong mamuhi sa ginavo kanong kinodohod so kada kanini ginavo kadi Richard Bernard Mikil di Alex Majingol piuhudan kadi Janya Totong.

Yeah, tapi kong avi duvo hoso dim no mo pus managida iti ababazan panakan hoso tadaw ko tahu mentok tadaw baino. Katawadan ko matambahot nga vi ipinapubuso da pason tangan ibo doi da face, WhatsApp da sabab FM kyo doi Facebook nga na ikotli na may da tambahot nga viriti magihusi-husi da pason masa da TikTok nga na ikotli na may nagi magihusi-husi da pason. Nga pagoy da pusan ko iti ababasan diti tapunay ko ang pambusok piti gatang na gatay pinahabos da katinanan pumunan kata saba montok tarabay no tadaw ko tahu ko opo na mapat iti buhan ko opo dufang ibu dufang opo na onom dari iti gatang da puhut gata na po nga si Zam Linggit si Zam nga panong duwasin sa kilogram puhut gata si Zam Linggit si Zam nga panong duwasin sa kilogram gata kapingyan ni aw na ub grade ko iso na po nga himolinggit baho nga panong duwasin sa kilogram om grade ka duwa na po nga pat linggit si Zam nga podsin sa kilogram gata kapingyan ni aw na ub grade ko iso himolinggit baho nga panong duwasin sa kilogram om grade ka duwa na po nga pat linggit si Zam nga podsin sa kilogram mitya kan apat linggit si Zam nga podsin sa kilogram ya. Yeah. Gata kantalan grade ko iso ano po nga himolinggit himo nga po doma patsin sa kilogram kantalan grade ka duvo na po nga apat linggit onom nga po doma duvo sin sa kilogram kantalan grade ko iso himolinggit himo nga po doma patsin sa kilogram grade ka duvo na po nga apat linggit onom nga po doma duvo sin sa kilogram dadi si kalap na po nga so linggit apat nga po doma iso sin sa kilogram si kalap sa linggit apat nga padamiso sin sa kilogram dadi tinoo gatang dagata ipinhabus do katinanan pamunan gata saba muntok tadaw bayno tadaw katahu ko padamapat ditibuhan ko pod duvongay bud duvong nga padam onom dadi ansan no tahinasan tapi na ngabi mamutong gata kya gatang gata muntok tadaw bayno

Abal talibo tadaw bayno. Mamaguno o sabad ay sa hamin to piton montok mimintamong om susumakit na zanak ipapapanaw pangusapan bato idhamin konduan om dazanak ngavi saba. Nabungo si panikon ko isan pangusapan Malaysia lan saba Dr. Brandon Patrick Sinagang manay na o bokisan oncology pediatric HWKKS idpihatan vahungopod gisom atus kes kavavagu bato dazanak munikid taon miyang pa isang bogizan susumakit mamaguno pangusapan intensive om timpu tanao. Kiguno o kagaganapan din o montok manginggan timbagat balansya at isunon padsakazan o balansya manikid na daw paganakan di susumakit o habino imantad ginisunon sakit o uvang tosado. Minangatag na gisido damumaguno hinaminon kapalintan idsamok hamin pangusapan subay ko misakaday miyampay katinanan katundunan o misosondi montok papatonda hamin topiton iomohig abakas o asanganu. Hansan miadang om aba o budget dufong ibu dufong padam tu montok mombi kapapanao katundan i kapamaganop kapakyanuan Sabah om Sarawak montok ko nalang ekonomi om kapagkangan tuhun nga vis Sabah. Pakyanuan di po paliman pinampang Dato Iwan Benedict kapobian o padam fahutitik tu laksa linggit kuma Sabah gunon paimpanu montok tuhun nga vi miyampay kapapanao dino mintong do kapagisusubazan geography, logistic om Susan Pogun. Kagampit kapatutan apat ngopod biatus asil saba, minangatagi si do mo'y do kapambalazan dino, patimpunan mantad asil panimungan katinanan asil Suang Pogun, om kopisan kasitum di Raja Malaysia id saba, namot pilundingan o asil mantad ontodonon suvay. Ginumuno timong mantadu dufo agent dino id Sabah di taon dufo ngaybu dufo ngapadam himo na po nga tu titik himo apat laksa linggit pinapadadi ginumu apat ngapod piatus mantad ginumu na kamoy do taho titik ay sa dufo laksa linggit. Mantadino minangatag isidok pambalasan interim isa titik himo laksa linggit pangkabason kuma taho titik ay sa dufo laksa linggit. Doid kinantakan mega dino ahansan ni Dato Iwan Kanjul o tinimunga kanu o tinimungan mahoingon takavas Malaysia papatantu himo ahal ino kahuntan kampay no royalty tumaw kapampalasan usin petroleum kapatutan pogun id continental shelf stamp duty. Minangatagi si Domoy da kapambalasan usin petroleum himo piatus si pinatak de Petronas kuma kapalintan pisampuvan patakon kuma Sabah sabagi tatamba kuma himo piatus inatoy modo Sabah ontok timpu diti. Subay ko dino asil stamp duty itsibo o dinantana Sabah nga pinatag do pibogizon miyampay miyadang itpihatan kapalintan pisampuvan om kapalintan Sabah. Pagampit ka pa panao katundan minangatagi tatu iwon do ka po biyan saba patakon doid suku kumaiso miyampay puhuzungon doid suku kaduvo may do katimpo no project doid taon dino nagi. Makianu nagi si do ko intahangan kakamay kapatingkadan tenda apat ngapod mantad anong mapadamhimo project lahan habus kakadasan id saba o minangatag may do tuidongon tinimungan mohoingon paimbida mambi ka pa panao budget montok tikid pogun. Montok papabu sabah sabagi pavasan suangon do pagun ngavi kahisaon minangatagi dato iwon do Dizon Palm Oil Industrial Cluster POIC lahadatu sabagi kinaisanon economy paimbida BIMP iaga. Subay ko papahab scheme jaminan pangindapuan kuma company kinaisanon ikihisab do papabu pangindapuan id taman pamunan Sabah kampay na sa kadung kuma pamunan halal mo'y dakano isiho mnang kitapong. Pakyanuan di sido pahabon na upis agent katundan kapangindapuanan id uvang sokid mega keningaw kota marudu talupid om bofet montok manguhan do kanu sakaday.
Dahil kaganan, balajalan om kahidasan, mimangi dato iwon, da kapobian, paimbida, montok sikul mission o minangatag kotulan paimbida, magano susumikul pangusapan tanak mamasok Sabah, id University Malaysia Sabah, om sa kadungon miampay pangusinan i kapatindoy dioho, damana katainan id pagunsandi, sangyan na kopus panginabasan. Kakani ti abal tadi bodong sebabiti om nuhu di Sharon Raymond mentar bogisan berita ehwal semasa om binadahin di Stephanie Jipolin Jyoti tabi Malaysia Madani kopi bosian.

Tadaw ko tahu di titip ni ko ngavi. Miampai memohis toko do ginavo. Kanu mungkin o zo. Nung sokia aino zo. Kadi Rena Milus om upusku di apa kadi Datu Elizabeth Morris.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Sukur ni kaam kami mun sa gasia kae sa gonom tulu minit sebe na pasal waktu magari ba kawasan kota kita baru maka kawasan-kawasan dalo waktu na anu sulusul lasa sasa amir angai sihon.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukol. Lapat magsukol asal lando sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aaina ani yanakaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Mbalu kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanawang aasaddi.

0: Amis na sila makituam. Aul na kanuntumon na longon. Aul lupa amis no.
1: Mamis, kalindu mo no, nabagwan mo no yo.
0: Hihi, yawam, mamaraliran.
1: Ah, monsoy pinakarato ko. Kalo lalyanin ginyo, baguin galing kalindu, bago mga mura kanon.
0: Iyaw kawan do.

Rakono voino donga jam kasalulaan rahono murot ang kuliman rahono hata katutun kano pagkapagka lansan rakono pakaluay ramayin kawi kano po muay pantalan rahata ra oro nunsuaw. Kono kapaparan no siaran bak bekaka duo rimbayo ndo angiwet ra pantuliaran taka rimbain tori Ana Stanislaus mabagon mapali mapaparimbaho no rimbain tori Sharin Amut Syapri ra rimbaino paling kuanangan jadi paling kuanangan kura main kawi undo nang kiningon terpoy ra talimpun sukura kapaparan no siaran bak bekaka ra radio ra media sosial ra RTM Klik ra Astro Balik Tilu Kusung amalansan ra rayus kau kono anung kura mon ra RTM kono tahmi takarahu takahitu bahaka-bahaka-bahaka hinakin terakoni Hendra Neklon kanseran dom kanseran tingai salam-salam onser apahin upi assalamualaikum.

Hai tepi nai, nak roko, ahuyan ke bo? Munda dorong pe bo, sekira dah huyan. Harap timpu, au takau minog de terusap, ngamagano takau napa timpu mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apun sel napa, nga kesaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung miampay paganakan. Pay dua at kau dipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, intelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

Dot manitab na ko jam ko siya mapad na hopod minito to tuwang amit katutanod makinong ko sa limbahan baros to sunditi hai kapisarangan kumadiya ang ponsi ko to makinong

0: sa BFM kasalimahan bonus dusun hosan ang kopya it tanggilan orangau it frekuensi siam na padam 2.0 FM sining tong senang kalois te ginawa
1: iti kasalimbahan beres dusun akan napakarang mayadat live TikTok nga miladagidat kinanghan mayadat RTM click id telepon miladat kinanghan kya mayadat RTM click amnong hara Estro nung amila nagi kinanghan mayadat Estro id 870 amnong id radio panang kahitid kisang katanaban miladat kinanghan id siam na hopdam 2.0 FM mila nagi makinangaw mayadat live id Facebook hinanggahinawang ka kahitid pamagunan nga karang auditid kasalimbahan baros dusun. Nung harap tapi naik di kayo, tambalo tilo, sampagunan nga magya, sheshe, ditit live, korongaw yala. Mungin sasama dat lang adit aalay, dat au na korongaw baras at dusun, kya? Bahapos ikaw di kayo, tapapay ladaha, ingat, aralaw ka ditino nga, orangaw na di, kya?

Oh, karong ko kay Kia juice rin. Si Simbar. Oh. Daimi Almero, orang ko na hitikyo lo DJ ka daw. Muna ka pang, orang ko baro lo DJ flow ka daw. Abi bagang, atarang tamad baros nu, orang ko hiti daw DJ ka. Oh, harakan to pipiro kayo nandit awsang kuro dati asanang lain kya. Ni putut-putut, orang ko. Pengguro palaglaga, tanapa di kayo makinang ko. Mayna, tap-tap, 100 ke kadi MM. Mayna, MM. Kempen na mentep-tep. Maja kong maju na. Sanang tatuan ni Jeff Law. Nagi tambalutin. Sanang magkikinang ko berusundu. Berusdusun. Kedaw. Ako kapikita nga kapi berus. Tikit tatuang. Kalansanan ko. Ang aliasi. Tabid. Pibabasan tatuang. Tadaw ko talo. Lagad rasam hitid. Matunggong tadabay na. Kedaw. Oh, pansiko na maja kong tapapaila. Abi. Ipol Eric, kami serangan dito tuang kuma dia, Ponsiko. Dari T. Gabil, Ponsiko lagi, Josemin dong, Ponsiko. Kami Goniel Madusin, hiti tambunan nga atarang tamad beras na DJ ka, Ponsiko, nakapya, betul papaila dah ha. Harakan ta pipirat aw karang aw kya, nga man, napalaglagat, dan makinang aw, amiti, sining dat peran ka. Sini mantadi step jo kadano gulit.

0: Ba mila ko di pula musdat pasen kia mila ko negida menelepon hit studio pula musen ku pasen mantali kayo maya live TikTok, maya live Facebook, maya negida WhatsApp. Bila lagi dat menelepon hit studio, magyampay tako maya dat pula mus pasen naga itaros ding dat pekiunian di kayo nga podian ku tutuang bayna. Abi kendering anak nga amo ako na korong audit sining di Moli na putilain ko ka. Oh, ako pa na ko ni sining daw di. Moli yan kudutino. Rabitad po, pamanahon telepon. Hello?
1: Rabitad po, pamanahon telepon. Hello?
2: Hello?
0: Lagad radio ni kaya? Sama ka radio kaya?
2: Sama ka radio DJ.
0: Ano?
2: Julian ya pamasad kampulin tuhun tambulan.
0: Oh, ba may na pala musta nang pasan ni Julian.
2: Ba, kasi ko pagulo, pagmapa dia nampay na gid pagalahan no di flow.
0: Mm, kasi ko.
2: Matensyon na ni i manana panay nga widot RTM di Boros da Dusun tetuang bayna. Pasal lagi lagi petahun ku kemadi Datu Daniel Kinsik kemperkenakan mi Datu Victor Paut kemperkenakan kemperkenakan lagi kagu di Datu Maximus Angkili kemperkenakan lagi di Antinius Joakim mi Daniel William Daniel Amir pada produk Juanis pada Nilbert itu Romo Liu pada Sabil Francisco tensanan pada lagi Bishop Datu Cornelius Piong sampai pasien tapi tidak aku telu am tetuang baina malam sandat sesenang takau lemu dapat ketuang itu ibabasan. Iri na DJ.
0: Ba, posi ka na hina ka pa.
2: Ba, mikala po.
0: Wala ka da radio daw. dat benti jam ko hopad si amin ito tatuang. Mila ko pada menelepon. Rabitan ko pa isa pamalahawan. Hello.
3: Halo, Gigi Flolinis.
0: Halo, kami senang ada tua-tua. Gisa giat ini.
3: Oh, izo iru mentad sugud.
0: Oh, bamay na. Pulang mesti na pasan nyo.
3: Pakatawa dan ni dia. Ang mabi paghukuma pa dahi dia ang paganakan, no? Ang paganakan ko na dahi tingkan po sugud. And so, gabi paganakan tapi na ko. Ang mano, so pwede na humusi nga bilibo kung sa dadada sa sasaw ko. Nagadi di ingkan satu tu ketawa dah tinggal nakongo tu nadi pasal nu di kerja di adu malik bapa si kena matu bayi na adu malik kamu kopi yang mengongo tu nadi sedawin nu nagadi di tampulan nagadi di idiobu nagadi jenis upin ngayon ang gihobi pa kasi di ni Lucinda yo to sa lalo kasi na umungkap lago ni kaki Lucia Bibi ngayon ang gini John Batilo i Malius Maludin ngayon ang gini Petrus eh Dambunan ya Santo mga pagyati di ako ay to sa napaino nga adako kakaos. Iya so nang abinong kapan kuliti. Gigi Flolis.
0: Ano ko rada?
3: Gigi so da makano dia da hazau.
0: No hazau di na.
3: Auto no kaya dai sai ke sa san hazau di auto po nakapasti ke sa dai sai san hazau di na jabatan diri pinirbaan dito kadibo.
0: Oh, ela.
3: Auto kaya dai sai ya san hazau. Katawa dan daw gigi na Gigi Flolis.
0: Naka po.
3: Ang lino ka nagigiyaw.
0: Hi, Sharukan Siyo. Ponsiko dia tu papatapat. Tapi serangan ke dia Ponsiko. Isa pa kawago. Izan Ponsiko tu mungkin ada ha kekal mi sampai dah balut anak kia kisah muka pesan ami pop gatang-gatang kalau pelan pesan kutinu gatang dah kata ami Flora Benjamin kami serangan datu tuan DJ kami serangan lagi ami Xavier Gimbun harada pengungkapan kupasan nga amo kuno kailo mungkin ang oya siaran dusun ka amo ka may gya pengungkapan apa Xavier nang kada tiyam mungkin ang oya kapya ami Peter Kilan, hi Flo, kami senang ada tetuang dia ka. Hi lagi, abi Simpson Gimir. Inan senang tetuang ka daw. Senang tetuang lagi kuma dia, abi Izan. Langada no kuid kampung korong di inay rostu good. Sa kampung kay gya ka doi gya. Abi Christine, iya. Mantad membakot kya ka. Hi Christine. Izan, nga nakasaw ko gya hiti. Kadingaw ka. Hinang ko kadi kadingaw Izan. Lois Leon, hai, kami serangan datang tuan di JK. Hai, nanti kemudian pasti kau tu mungkin orang dah isyarukan kau aku mila kau mungkin udah sening di JK. Udah sening pekiunian no. Pula besar kutit WhatsApp shalom di JK lo. Ya aku tip Florida Kinajil, kami serangan datang tuang Madia. Apa yang serangan mungkin kena sabab FM beres dusun senang kopi. Semula aku memasan di Florence Bajol, Helen Young, Dolores Asing, Ivy Munang, Lucia Bibi, Lucy Deo, Joseph Batilu, Marius Marudin, Inggam Satur, Tampulan, Adila Devanson, Emilia Gom, Mania Gansing, Am Kampainis, Tentep O Angrait, Pasan ku nuno kabar kayo, Alansan Lidas Terima, Om Otilom Bustako, Pagiam Berutan Diti, Namat Pod Pempasi, Ketelua dan DJ Flo, Katim. CEO Siadup, senang tetuang DJ, kan? Senang tetuang lagi. Abi Flora Benjamin memasuk mentok nit melengkui la kampung bunda Tuhan dot kinahot ako natit radio dos radio dosen ka iha po si ko na Flora may nagya pailang awi tangat binay makikinaw kasalimbahan baras dosen di tira makikinaw bayna Cici, hi Cici, kami serangan datang tuang kemadia MM Suk, pasti ko to kakal makikinaw Abi Clarence Wong, shalom. Kami serangan datang tuan di Jeff Law. Negeri kemarin serangan terbenai. Tambah lagi tambah kita dengan Tongoli Id Sabah FM. Senang kopi tabi biar bebasan am tabi dalam Malaysia kata. I Cici, bila kami kira sending DJ kanu sending Cici. Abi Primus Okit, senang tuan di Jeff, senang tuan negeri. Abi bugan bugak bugak tugak asalam tetuang kada asalam tetuang lagi kemadia Amir Rainel RJ kami serangan ada tetuang DJ ka kami serangan madia Rainel understanding cici dodo as posiko tu pa melahak dati tongka kami serangan ada tetuang DJ Floris kali dodo as kami serangan lagi abi Pili Boy Kopi serangan ada tuan DJ, kopi serangan lagi kuma dia. Lagu seputangan Kerinda, bolehkah DJ Flo cantik? Kali Cici, ponsi kau Cici. Poni yang tahu dia nak ya. Balisan pagi nawa, makin ada ascending di tim. Isai makin sering di Molly di Tino di sering di Molly Alina Ritanda Imbayaba.

I Charles Leginan po si ko tumakinangaw abi Paulinus Gion live in Facebook na po daho intangan DJ ka po si ko na Paulinus nang ano puminto nga po si ko na abi Florita Lasabam Laurentius kabisarangan dato tuan ni Jeff Law po si ko kakabisarangan Maria Johan kabisarangan dato tuan ni Jeff Law Tabid Pio Baston tarako talo miya pa barakatago mukumadi ka kyo kabisarangan niki kumaden sa lang tambalot makinangon sa Babi FM Kingaran A Gisom Z Asalang kapiya po si ko ni Jeff Laka po si ko na Maria isa pa kago Berta Binsu kabisarangan datotuan di ako ni Jeff Laka kabisarangan nagi abi Terry T. Gabil kabisarangan datotuan di Jeff Laka abay yung sarantang balut ko hitin FB kadawaditi kabisarangan nagi I mugak tugak tapi serangan lagi posisi kau tu mungkin orang okel tapi serangan itu tu media posisi kau tu yang pada ho maya live TikTok siapa kau go I Dios Claudius asalnya tu tuang DJ asalnya tu tuang lagi kemadia posisi kau tu mungkin orang mi mugak tugak kalangadan nasling lay DJ kak ya kalangadan kyo mi Petrus Lawong Asalan tatuang DJ amu nada amu nadi meliud hina keke ka oh di dari kada no meliud kya ko di pa no meliud abi murin kalalangad ka pia sining di ti DJ di ton walu na hopadan pa ka ya tapot kalalangad ya sining da dan kulu-kulu abi dios kawago haras sining id I emiku DJ kadao oh ihuman to konti nunungar kya sining oi emiku I Jureina asalong tatuang DJ vlog asalong tatuang nagi abi Reina RJ no sining no DJ kadao asada sining diti Reina I Samuel posiko dia DJ Flores ka posiko nagi kumadia tumukidong mga balita Amit mi wali-wali bintang da TikTok pasti kau di kayo kumasa Babi FM kumana di kawa gud da TikTok pasti kau isa pa kawa go Ayun Zukia kalangad ng pila sining kada pasti kau Ayun Zukia awi kondoring anak pasti kau DJ tinumbayan ng sining pinakiyo niko da dia murulas ako nakarong ko sining siya da pa siya na po ko na kadao meron na ito silang ito corless na po kaya abi Metro Sabah may kiyo na sila mga tali si Tim Bandaron oy Emi ko kadao abi Kombiton Sarah it kaparangan sining wago DJ kadao tala minggu iri tabi na yung Kombiton Zebia Gimbun amu ako po ko na DJ Flo ka po sigaw na kapiyo abi Jasrin sining di Sakril Sinik ada ka kadao yung human pa na nung harag ya

0: Masuk ko makin ng Radio Malaysia Sabah VFM Keselimbahan Peras Dusun o Senong Kepil.
1: Amdut paniti jam ko hapod talo na hapod minito tatuang masa ko pa dat miyang bayda ha. May aritit ababayan palamus pasan. Papalamus ako dat pasan ni kayo. Marambay ako nagi papanisiling dit pakiyo niya di kayo nangga itarad tatuang iti.

Ami Izan Ponsiko Tukakal Pumakinangaw, Ami Daniel Mitanda. Kanti, tap-tap tako gusto magalistong screen. Ano yung magalistong ya screen kaya? Kanapa? Isa pa ka wago. Kombiton, Ponsiko Tumakinangaw po, Ami M.M. Suk, Mami Ju, magkino yung sining di si Tim Bandaron ay Ami ko. Kadaw, nagi... Daniel Kawago, mga anak nga po yun ang screen ka daw. Izan, posi ko ito kakal makinaw, Ayun Zukya, kabisa nga dito tuwang DJ, makinaw yung kunada sining di Dato Francis Landang, pahit manis nomor 1, kanga ingga gyalas sining dahiti di, Ayun Zukya, i Juraina, kabisa nga nagi dito tuwang DJ, alanga dito sining ka daw, posi ko ito, Rian Krongo sining dito papingunian ko, pasan ko kumata ka kuhilo kampung pinawantay kudat alansan lidas ka sa sari kadaw diti Ami Jasrin kumaw sa kuna di ingga di sining di sakaril silik kadaw o intahan pati no Jasrin gumpagya sining dot po niyon ti

Però m'ha sorgutit, passen. I ti passen, com si n'han de tot un trau que talu di jeblo. Di jeblo hai tambalu de hai dit aso de rima. Tot un li ti m'ha massa ni hai, com a wokon com balutan de titi Sabah FM. I te rima m'ha cap de hai mikaruang, mega di yagang koi madang, Emilia Gom, Rosti Good, Helen Young, Si Koyok Men, Lucy Doyo, Julita Judith, Emilia Gom, Marius Marudin, Yubuk Bontoy, Yanggun Gandarong, Sabin Seginday, Bagang Sage, Abi Simpson Ginir, Dimi Satur, Tempulan, George Kimbun, Damsi Tuaran, Thomas, Johnny Lanog, Majak Omajuna, Lonely Igang, Johnny Linog, Bagang Sage, Joseph Botilu, Thomas Rogading, Joseph Golombo, Omain Sananit, Taliban Kumamasan, Nagi Kumarika DJ Flo, Abi DX DJ Larry Lajor, Omain Sanan DJ Sabah BFM Bersusun, Pasan, Kano Patila Mustata Ko Pagyang Balutan, Hiti Sabah BFM, Dama Tako Papayang Pasi. Tu Magi Papasan Hiti Sabah BFM, Isa tanda sa kanong tako kumanti sa Sabah BFM ko sa limbahan Barastusun. Nung akon kayati mo na kanong nga isa po, nung akon katinanda nga sera po. Pusik ko di Jeff Law, Tabid Pia Basan, mantada hai mikruhang John Ipin, dua di Lirni, Erina, John. Kadite. Pusik ko dahil nang goyi kapisarangan di Jeff Law, mila ka pong kaplusinding ka. Misay na pong kapano, Metro Sabah, tatap kakal magkinangaw ka. Pusik ko na kumadiyato kakalat, magkinangaw, mga baluta ha. Isay pa kawag ko. Jasrin, oy bagya Jasrin. Nunggay tara sindingam ponian ni kya nung asiwatan pa poni nga ponian kuy ba sinding pagyunian ni kayo Awi isay pangagu Lin asano tatuan ni Jack asano tatuan lagi kumadia Awi Izan MM su karakupiko nga nawi gula pembuka pembuka pa kaday runcit no karao oh misam papingko kati Izan misam ako kya Awi Martinez kapisanang adik DJ, kapisanang adik kumadia. Laga-laga, tani kayo minum kopi it, min kopi-kopi. Nung bila-bila nga, ah, itagalat, gula Izan. Mana po, itapait.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Yohoi Juli Jasumping, mantad kampung himbaan bundo Tuhan Ranau. Mangun sikaw na kapyo tuin na papunghupan STR nga kano at usam 5.4 ringgit sa bulan. Pagulo diti sa ginumu hatos na na antok taong tabang taliti manteng kawasa kumahat usam 5.4 ringgit sa bulan. Hal diti kano mamaruhang balanja manikid tulan. Unsikaw PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Hara hapad pa minitar kita jam ko hapad mister tetuang ramitan ko pa pamanhawan da telepon. Hello.

Pansin ko, kung madi usap bi, asa nang tatuan ni Jeff Lantasaw, kasa nang tatuan lagi, kung madi ya, abi adirin, DJ pasending po. Hello. BMM Suk, pansin ko ito kakal magkidangaw. Ignatius Gilad. Pansin ko na kito magkidangaw po. Sinon Bakusoy. Izan. Ya, yeah, abuli manu sumending. Saya pakago. Basiana Hana. Pusiko kumadia tokal makidongo. Nakotul

Abi pet kapi serangan ada tuang bing hai kapi serangan ada tuang di JK hai lagi kemadia abi Pak Den senang kapi di JF Lok apa sih kau abi JR Kawago pirawa piro na dah pa do na pakaraja RTM di JK to kala lai do kuna matiti na kala hinga kuna diti i mon anak ketahuri ku makio ne ku makina ngau ku bai na yo DJ kau pasti kau na tu makina ngau dah maun

Ba, pasigur kayo ang kinakakawagot yung sinding pamalhis sa ginawa. Saya makin sinding di syak reliti, nudialan sandat alhisa marihan kerongot yung sinding, isay ko pusan na.

Nakurahi din FB to ako ri makinong ambalot kano sa kanong atako kasalimbahan baros tako sa ipo akon ka iati iati kadaw ya anak-anak nakanto di FB ako kasala dila TikTok nung i-TikTok nga agumo mati makinong abi Juliana kami sarangan to ni Jeff Loka kami sarangan ni kumadia Juliana pansikot mo makinong abi Yami Ang na di ang dua nagi karong kantalan ku DJ kadao nung dua karong pira na kilo Yami Petronila magiamba mangambalut ako DJ ko sa limbahan Barus Luzon tadao na po jam nuno ka iti ko sa limbahan Barus Luzon na pangat tatuong na timanta na jam ko siyam na tatuong gistam na jam ko hapadam duod tanga tuong tila masan na nakawag magkinang sining sining dot dusun gistam jam ko isa dot minsob ay sa tanga daw dot dusun ya tapat FB ako akita turas tama din ako papakita turas Oh, gumunakan talan nukia Yami. Ami Marius Marudim. Saya pada linumis.rolono. Mano po ko da siling DJ ka. Ya, hara-hara naman ti siling dit. Nasa po ko di. Nga, aw ko pa nakapasinding la. Baka ka na po maginang siling pamalihis sa ginawa. Ba, MM, pasayaw kawagu, Izan, pasayaw.

Panansalan mamagunod tumaw diesel nanod binangantob doti ni mga polis marin PPM wilayah 4 Saba miyampay no kakita pikikirod hapod ang 8,000 o na hapod liter diesel id kampung Kibabayag Pinampang. Masil pemerisan dila nahaw nagi isaot lorid tangki ang lorid pasakayan tangki pumagampian om nagi kakamatid kahampit. Pinagkahawan kayo sa nai na padilang kigatang pikikiron lebih 500 dua na pada mapat dari ringgit tinahan lagi 2 tulun kusay na kayo nun itkyo marutalo na pada siyam taon 5 na pada turuk taon pangisuhutan na kita dat panikidan dat diesel dila hingga permit di tepat manta dat KPDN kes insuhutan teman section 2 na pada misa akta kawalan bekalan hapadam siam, anam na hapadam isa. Iizan, hiti ako dahil TikTok am Udi, Daros Radio ilakaruhan ko. Makinang di Jeff lo, mga balut, makinang ako kanaw. Makinang ako kanaw. Uy, giya, ponsi ko na di kayo, Izan. Ponsi ko kanta di nat karuhan no. To mga balut tamad. Mi boy, mantap kawan kadao. Pansigona. Abi Rudy, hai kadao diti. Hai lagi kumadia Rudy. Pansigo tu makidango tika selimbahan berstusun. Alasan dat alih samarihan ko. Karo anu da pasining di papingunian ko. Abi Junus Maludi, kami serangan lagi kumadia. Serangan dat tuang, pansigo tu makidango. Isa pa ko ko. Pansi ko Maria, ito mga balot pa doha. Abi, yakinu, ya. Kapisarangan to ito, kumari ka DJ ka daw. Kapisarangan niki, kumadiya. Abi, Herawati Suara. Hi DJ, manta doha ka daw. Hi niki, kumadiya, Herawati. Kapis na nga ni Jeff lo, alam niya si Rasok mo bayo na, ato mo item, awit mo na ka na. Ito, kaya pasi ko na. Po niya giyasin ng pasar malam kini nga, parahan ko di David Sandow, ikampong lotong tambunan. Po si ko, kalyon, kadaw dito. Hi, no ka mamaray tilang arano, alik ka, mantap mandak kadaw. Abi ayun Zakia, amo ako pa dugo kodap DJ. Pimpasik mga balut ika ka. Pasik ako, nakumari kayo dito. Pakodap yung mga balut pa daha. Magat lang, gada tap-tap. Magat lang, gada tap-tap. Share-share. Lagi follow-follow nung ako pa na ko follow daha. Ako pa na ko follow da sa Bobby FM.

DJ ito so ko pia na kasadya na iha mga baluti ka DJ ito so mabaluti hai di ka gisam jam ko pram do tangatuang nga har na pasining di George Lian na pasining kyo ampon yan na kadao pasti ko na to mga baluti ha Samuel pengen tang ako live selinai 5.5 minit kadao do iya pasti ko na Abi Jason Musala, posisi kau nak itu makin orang balik sen kau kira apa? Makin orang sening diti. Itu seniman dari Justin Marajin Semendak Mios Kios. Hi Mami Ju, posisi kau tu kekal makin orang. Kami senangan kemadia. Abi Zebia, kau dapat kena dengar pengrowi kau. Kenapa, dok?

0: Pansadya menegur ang kadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan na ang pikikiro katilambos gisang taon isa. Tumanod pangantangan babaswago, kantakan El Nino na pabay na nga bilag karikot rontob talugad, teka adalan kulugad, dot untok tulan ka siyam, gisang tulan ka apat doon na ribu doon na hapadam turo. Untok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga paingkuro po, kantakan ni Bagal Magalison Tasawot, adalan kalasu, o Korean Waig, kigunod puson kapiya. Mila mangilag kapailan babaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon-ngayon pasarili.
1: Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntuo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsut turos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
0: Abit, master po miyang pa dahapon si Kona. Izan Postiko, M.M. Suk, Postiko, Abi Esbon, Postiko, Postiko, Helen Sagun, Postiko na ito mga ruhang padha Joby, Postiko, Tukakal, mga marut ka na, kupo adap, Abi Zebio Gimbun. Abi Akino, makinong ako na sining di Julius Gudok lang adam upos ko, kadang tangan panunong harla siling abi tioping alay da kuno da amo makinango radio sa ba BFM kadaw makinango da na baina kya nakakita ka na di live da hayam makinango na kasarin tikit da daw Raja Kantalan kabisirangan DJ ka kabisirangan nagi kumadia pero no gino mo gantalan dot no timong no Raja Kantalan abi maun anak mabalut pati ay DJ ka opo si kono kapio maun to kakal pa mabalut da.

Awiti siniman tadi Jojlian tambalit ko hilad sa do. Alansan tambalit ngay hilad sa do alihis sa marihan kerang wadah siningitik.

Tubayan ko kasari po po ni Sring Manta di Dato Francis Landang, Raitan Longoy, Misting Kabara. Hai orang bukit, kami serangan kumadia posikoto, makinangaw.

Bulintok magaraw ama pangit laso aralalom karita mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor nga minit. Bala ragiti makalala tojo mulupoyo ra lalaing intornoyo mabuli mangkinibit kalabuat marusak ama muaga. Pait na kau tatango lalaing aralalom karita kabalupa na kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.

Sangyan antakan hisun siyabu onu i apatut do papanaon do takaw. Kinesan ang takaw do bahino katagubang hisun siyabu. Pusawa na tuhong ginumuan do papanauhang kapanahaban montok umivad mantad ko zamutan tomus. Biyon tanak takaw do tomoy mo idsuang hinaminan teko hamin. Tomoy mo mintamong kabakasan sundi. Sosawaan mangindagup. Mamaguna po nakop sa palutodong ang kabang sangyan humabus. Sasawaan mong inumpag tapwak. Biyon do kagunap kagaganapan usap umontok tanak. Pusobo na tinatapa do mamalisa kay dasan tanak ngabi. Sikapon makiusap idhamin pong sapan teka klinik kay dasan idodos nung kapusakan.

Sungyan antakan hisun siyaku onu i apatut do papanaon do takaw. Kini sunan takaw do bahino kataguwang hisun siyaku. So, wanatun ginumuan do papanauhang kapanahaban montok umibad mantad ko zamutan tomus. Biyon tanak takaw do tomoy mo idsuang hinaminon teko hamin. Tomoy mo mintamong kabakasan sundi. Sosawaan mangindagup. Mamugunaw panakop sa palutodong ang kabang sungyan humabus. Sasawaan mong inumpad tapwak, biyon do kagunok kagaganapan usap montok tanak. Usovo na tinatapa do mamalisa kaydasan tanak ngabi. Sikapon makiusap idhamin pungusapan teka klinik kaydasan idodos nung kapusakan.

Tanda ko na talaw hepatitis son binon mo to papaing kawas to pipi manan ko kumay guno minta mong kaida san tundu undu. Hepatitis na pangatolwa iantakan kumatundu undu om aw papakito do nununu tanda idna sa tantim punon. Nung aw ausapan ko pomyumbak ino do tundu undu. Umuhigay tundu undu sandi nyampay mo kenu do vaksin minta mong kabakasan sandi ivad mantad mihang do susungkit om nagi papapanaw pumalisaan kahidasan kitimpu. Kapangihan timpunan kapang umahig kiniapon. Tundu-undu o hidas, on si kau kaposizon. Ivado, hepatitis, tumimpun, baino. Ohi, mantad RTM, teman setia Anda.

Ita nga dat sina kabatan, kibaw isa pulau sangano Malaysia, inano pa nga pulau layang-layang. Painva ko ang hawi, 200 km mantad ko atak na balu, pulau layang-layang no pa nga sambogizan mantad pulau nga Elvis Presley, itinamangan na tinimungan susumangot Malaysia, muntak mintamang ko mahiganong katarangan Malaysia. Dito ang sa ibu si Zamatus Elvahungapod, pulau layang-layang no pa nga, iyo'y tando, terumbu karang no po, iotob songyan ubab om kaimbuhay ontok otonos vaig. Manta dino, tinimbunan na Malaysia otogis om pinapadadi pulau layang-layang sebagi pulau toto-topot. Manta di taon 1900, vahu ngoprom tahu. Dari ho no osus wakot Malaysia it pulau layang-layang sebagi kaikatan Malaysia. Baino, iwa Honda Zone tutubuan kapal, radar om lolo kiton susmangot it pulau layang-layang montok mongmuhit ni isa na nakumon. Pulau ipaguhi diti ioi tanda isa terumbu. Onuon nagi do Vietnam, Pagunsina, Brunei ang Filipin, tuki katumbazan do kivaw asil sandad, nega do gas asli, phosphorus, tumaw ang asil dat. Apatut tamangan ko sa toko, katanangan Malaysia.

Ontok no kohobi nasu do tadau, koin kapas ogon top hinasu it suang kulita do ing himo de timpu opod minit. Koin kakanan iti hohobi no kumatanak ngabi tu kopom yumbak, do suang tinan toy organ, om kopogovit kapatazon monigog. Kadapat timpo no tanak tako it suang kulita sundung tu adu. Ubasanay mintong ido iti koon kulita, ubuhin mabus o mongusi kulita. Poluputon to si sikap pumatinumungan mongungwasa nung nakukito do kivaw tanak pinatimpon id suang kulita.

0: Tapi naik kami ke pibesian dengan sebab tapi pibebasan shalom kemari di zeta insanan dengan sebab taro kapat ke perempimu dobuhan di tiko opod. Dengan sebab di tim yang pakai kedoga Stephen DJ Pelincoti, TK DJ Steph, TK SJJ, dan menempuan di juga sampai ke tejamu ke sizam. Am hansana hi seginabo da tapi naik kami yang pakai hozo in rouni di baino, intim pun dejam ke onom di ti. Hozo mentari Anas Stanislaus, pinian patan di hom yang pakai di Doni Sipili, aitando no kosuni no di pipusan. Hozo di datu Elizabeth Morris miampai di Harry Oyo iwai tando kano mai pemukot. Hozo piniam patan di Wita Elis Japanese ay tando mengumbasi datuku di tinu na pangah hozo piniam patan di Leo Majuni miampai di Keti Waritus iwai tando oi aka oi ati. Dari tepi naik kami bagi temaimu dongo subab di ti ay susuwek hansanan dagay nga temaimu dahi dasto ko temaimu nagi asima na dabalakat kinaingan kuma dato ko tayin sanan sabay ka din na tabinay ko kami kada to ko hivay mong tahod kuma kinaingan tu kakal no noan to ko kasibatan do momyumon momwabo dati pamagunan dito yung kakal kitimpo miyan pa ido paganakan dato ko teko miyan pa ido ko upusan nga abi dato ko kuma tabinay kami dati nahanan na babay na dito tabazan so obobo ital nalun do itimpo dito nga tabazan na pagkya hansan do kanu izi kay mohis da ginabo da tabi na yung abi amu kapasa kinongon izi kay mazait frekuensi si zamperam duwa titik tu FM teko sokyo nung kivaw da kubahingkangan kapasa kinongon nagi mazait frekuensi iso iso 2 titik iso FM kapasa nagi mungkin ako mazait RTM klik teko mazait Facebook nagi mazait Estro bahutu iso agumulahan da pengko makinong ako diti Sabah VFM. Ang pagay kata timpo do kangan dito ko iti abal lead pogun do jam ko ng tungo 4 minute do ng sabab ka na tumihambus mo hiis na ginabo. Mayan pa'y hoso opinion patan di Clarice Vitini Lajibin di Johannes Pantahan itando andado zopo ka nagi hoso di Ellis Edison mayan pa'y di James Kando itando simbito ku.
1: Kay ho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino'y tutunan na Bridgewalk. Nopo nga mungusatinan iabasi matok tundundu. Kapag katanditi kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayid toko na daaw na kapangusatinan tay ko otutuo no umul tay no kohobibin ang katinan. Apoy manan at tinan nung songol soan na papanaw kapag katanditi dasom sa minggu.

Iso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koing antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano kay man papatam pompod sa gilid mantad kulita om sovo no. Mangimpaw do pompod sa gilid o konko kikamugon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabap do kinalag tako kapag kawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Magano to ko dagtimpo himo minit no, no tikit tadaw. No manuntog, paisanan nga vi na timungan do vaig, muntok umivad, mantad pogontahuanan to gonok edis.
1: Pakalajag gakod to ko po ang pustadaw. O mamugus gakod sondi, kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sondi, kapapakas mosol, papayang buhay tapyumanan on siko, kapangingkwang o pusok pamusavan, om kapanginggan linuo.

Ponisan peps mia nopo nga ponisan kahidasan montok mamalisa sel ngavi idpun pagaganakan cervix. Ino montok kapangihan timpunon kay katan sel ngavi pra bato toy sel ngavi bato idpun pagaganakan. Tumanud Institute Bato Malaysia. Bato pun pagaganakan na po na idpihatan o pod bato inayhan id Malaysia miyampay id ningkokoton ko tu. Ponisan pep smear mositi papanaon do sa viavi konduan inasavo i kumul duvongopod gisom onom ngopodam himo taon. Ponisan diti au kampay ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu ponisan diti na po nga himo minit no. Sokyo nung normal, pakyonwon ko do papapanaw ponisan pep smear tahutoon insan. Nga sokyo nung tangasan ponisan out normal, pakyonwon do papapanaw pumalisan om pungusapan sumusut. Upuso tinansondi om pakinakan, papapanaw no ponisan pep smear.

Tabene ka pihan sana e sigina bodi azu me am pai hoso di pita misol josu e tanda pemugaran tamai ma mintug. Am na kong otro nagi hoso di Winston Sibinil e tanda tamai ma ginovon ku. Am hoso di Joanne Henley Rampas e tanda siu. Manda ka pihan na bena jam ko tu apod minit na di do ngos pabit pog na tako. Tadi kiva bo pipi ababazan inuhud. Montok tara baino supaya kau kibau do pitu bungan pibasan pun beda. Memang pai songhun tahap do jam kabahu do ngosubab kyo. Pengko pengai kan pada jam ko tu tahu ngapan minit do ngosubab ngai itino. Aba bezan info seni teko kopaihan kabahan inombo. Popongo izi ke dia zu do hozo ngavi inotemo mazaid RTM. Ino kunan no. Nakaswang na dahil computer na gay hozo nito hinasan hay na gay di pipyo minggu nakatahi dahil kumusta na pangin dadon isay o hozo do nakaswang na dahil computer diti huhumuzo nga vi tabazan na pamindad kyo kaswang nagi hozo di azo dino dahil pengko po nga munto ko pa yan ditya budget nakatahib di untuk ko si Zamdovuhan ko opod ipinintahang di Huguan Muntili isidapun lagi Muntili Kausinan Datu Seri Anwar Ibrahim muntah kepayahan kibaw lagi kepintahangan tadi bo kokomoy do budget diti do mantan songuhun o tahap dadi pibahasan pada gay nga ikot do jam kabahu do ngosubab pibahasan pembeda kokomoy do budget do bangay bud pang padamtu diti. Tadi saya dati o tahap dino dari kota jam kapahu do ngosubab ay hani dia zu ingko po karena tu mempus mo isigna po miyampai hozo di Minamiti Anduini ay tanda miyampai dia to memo su tanun hozo di Lucy Sikwat ito memo on dom ku ito na po hozo dati Dennis ko bang dugo dari am kada hibay nagi hozo man tadi Malisa Galus ay tanda hangad ku dia to memo kinakot ako ititahu hozo misusu

0: lahan mingkikit mamaguno vai tutumon pipe na opiot opongo mamaguno dino hiungan pinggan mangkuk mamaguno mimpun kivai gunono vai asam ina timung montok manungu tanom om mamahiung kulita gunono vai kino hiungan sadak manuk kino tuan tuvauva montok panungu tanom sosoan memelisa pipe montok mintong nungkivan hobu om sikapondo mengumbasi dino kada kahait mimpodu pemagunono kakamot okikit vai montok mengingkuang kapembalasan pilotilik
1: hey hey hey kopi mo siya nungo subam. Himpunan ito ko, tanaw di team yung paikidong di omis ang boss di osuaw. Mantadagay na ito sa imban boss kadazan sa BFP.

Just introduce, picking up on pointy hambus. Sino po di Rolly Smithol o ito ng hosok inuhuda tunisan di Mark Paul Baklin. Diba ino jam ko tu patang badam duvo minit dong suvabid pagunta ko jam kabaho na tabinay ko kongaw ko ang katanod po nagi na mintong masada TikTok teko kapabalan social Facebook masada kasimban radio do kasimban bos kadazan do dong suvabditik kiba tambuhoy tako do papintahan ko kumay na do budget duvo ngay budvo padam tu isay dati no bah indadan na po. Tumimus bago miyampay hozo sumusut iti manta di Juliet Solibun. Hozo iaitan na punso na di. Iti hozo nga sinupo nagi di tapinay Florencius Mojikon o itan na mozuk o minuhod atunizan di Douglas Henry. Juliet Solibun na punso na di.

Juliet Salibon dahit hazo iay tanda napunso nadi. Kaya sino po ay tanam hazo ni Florencius Magikon. Amin ho na tunisan di Douglas Henry. Sumusuri ti tapunay kong avi hazo iay tan manong katahuod. Hazon teka sino po ay tan amin ho dahil itsado. Dahil it Thailand. Asa na sabay Joseph Lodin. Kinawa takaw.

pinay ko nga video ba no jam ko to himo nga po minute dong sabit pa kung tako nango di so hozo di tino di sinupu o iton hozuk hozo inuhod ato ni Zon di tapinay Joseph Lodin do panong terhyo i Thailand sadu kani tapinay nga so mok di do bay no do nasapian itan pabalan sosial di nakabu hozo sumusul diti kan lagi nga osadu pabagwata dan diti tu daya isi da in Australia ko pagun sabong dat naman dan pagun toko da minanupu pinapo ano iti pinapatod hozo sinupu daw sandi hozo iaitan hozuk di amungkang o iaitan atunizan hozuk hozo diti humozo panagi da hozo diti i tapinay popire tindahal kinotoko hozuk di amungkang.

Mana aku ngavi hozo di popire tendahal hozo di omongkang. Isa po hozo ang audio zu paghuhi da ko ng ako da pibasan ang kaintangan songhon tambuhuhi ta ko da dong sebab di tin. Da jam ko bahu da tino ang bayno may ko po pahumusa teka po po ang audio zu hozo sumusut i Nivia Joytol. Mozo hozo aitan tadao kalamazan hozuk om hozo sinupu di Edward Tundoy om nuhud atunizan di tepinai Bobby Patrick kinoto ko hozo Nivia Joytol tadao kalamazan.